lawa mga otato. Ti Gobernur Gusnar Ismail lo otanggulay de upenas upilohutuli at tohulong dalobuti may loolay aro dawalo ekonomi tohungola iati. Ti diyo pumalato limuto. Nabo mo aami mola lo orasa ro dawalo ekonomi dahi di ma hotel, penginapan, hilopolo. Rumah makan, wow UMKM, ilo tila pulo. Tunggulo tahi de loa bento, hi de loa oto, lo oto dua tila pulo. Penas umaleng kota lo nasional buti, hiango olanto tohulung dalo, uk mopo otak, mialo mopo romo silipu. Tunggulo, mamolo opa mola tolipulipualo, tilanggulo hulung dalo. Nabo, pohilelio de dilakbo to penas mola u otila pulo. Nabo hiango u mo promosi wolo u wolu to hulondalo. Ita to hulondalo lo pio heto tilanggulo u lo wali ahalulu. Potala mo data mai ta tonggo wisata mai. Wau ta me mo podutu lo investasi. Mengulama ngotato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.